0: yan mo logo to n gbo mi ni gbogbo agba laye ibi o wa ni de bayin e gbo daada ni isele kan lo ma sele ninu aye ta wa ninu re yi arakunrin kan lo pe mi o pe mi ni ojo jimo o ni asiri ijile ayan mo aye ohun mo ti baje tan o ninu aye ta wa yi orisirisi lo n sele e gbo mi o mo ka mama o mo n bo eje nduke
1: baba olore o ope loye o
2: Ramat Lawal Awanijo Aye loruko mi emi ni governor fun egbe Association of Nigerian Broadcasters Ambro de Katipinle Kwara mo fi asiko yi so fun yin pe eto asirijile ayanmo eto to dara ni e ma gbo.
3: Hello, my people. You are welcome to Weekend Vibe Velvet Escapade 617 Lounge, your home of comfort, class, and unforgettable vibes. Located at number 47, Lamina Aganiyu Street, off Alakuko Road, Alakuko Ijayi. Enjoy our beautiful furnished rooms, top-notch hospitality, maximum security guarantee, well spacious hall for any kind of your event. Situated in a serene environment, your weekend escape awaits. Featured event, Live Jazz Friday by 7 p.m., signature cocktail till night on Saturdays, late night beat on Fridays and Saturdays, and acoustic soul on Sundays, gin and tonic tasting on Fridays, as well as whiskey flight on Saturdays. For table booking and private events, contact +23481 2345 6789. On Instagram and Facebook, visit at Velvet Escapade 617. Velvet Escapade 617 Lounge for your maximum enjoyment.
0: Mo fe bo sinu ninu eto mi ti mo pe ni ninu aye bi n ba ti wa dro te ba ti fe ba n da si ma wa sun ibere meta mi fun eyin te ba ti gba ibere na eyin le ma je 10,000 naira lati owo Omisko Multimedia Concept pelu Alayo Homes and Property won ni ka fun gbogbo eyin te ba ti gba isele kan lo sele enikan lo pe mi ni ojo jimo ta pe ni jo Friday o ni asoriji le ayan mo o ni aye ohun ti baje tan o lohun de wa nilo ibe ohun nilo n ta pe ni imaran lowo mi mo wa da lohun wi pe ki lo mode temi damo mo ni se fun mi lori ofe lati so lori afefe boya mi o amaran ta won eyan ba fun yin e le mo po mo iyi ti e ti gba tele tele o ninu won dun o ni tori e lohun se pe mi arakunrin be ni idi radio bayi idi amundun gbemu gbemu to fe gbo amore yin eniyan yi o eyin mama baba e ba n gbo n to sele si o ni igbeyawo ohun o pe ogun odun ni odun ta wa yi ninu osu karun ti a lo tan yi olorun de jogun omo merin to da okunrin meta obirin kan o ni ninu rin ajo ti ohun wa yi inu ohun dun wi pe ohun ni omo o ni nigbati igbeyawo ohun pe ogun odun gerege ni osu ta lo tan yi ohun gbeyawo ohun jade wipe ololufe mi o mo se to wa pelu mi fun ogun odun bi wa mi o se da to o de si wa pelu mi o bi mo fun mi o ye ki n celebrate re lone o gbe arabirin yi pelu awon ore re ati awon ore to won gangan funra re atawon aburo yawo atawon ebi ti ena kankan o gbe won lo si ile igbafe to lo ko nile yi nigbati yo de be o ran to da fun yawo re o se pile pile e mo tan pe ni pile pile o se pile pile fun yawo ati gbogbo awon to tele tori wipe inu re dun wipe egbe yawo ohun pe ogun odun isele nla kan wa sele layi ti won se gbogbo wejewe mutan arabirin yi ko le sun nigba to dogan jo uru oko re dide lorun lati loto bo ba ri pe yawo ohun o sun o wa bi yawo re lere wi pe ife mi aye mi ololufe mi owon o ki lo de to sun nigbati yawo ma so o ni ololufe mi eri okan o je gbadun ah o ni ki lo sele te ri okan o je gbadun se mi o toju re to ne abi n to lero wi po ye ki se fun e nigbati gbe yawo wa pe ogun odun kan mo se o ni ki se be o ni afete n ba fe si olohun o ni gbogbo nkan lo fi te mi lorun o da o tu gbodo se ju bo ti se yi lo ba o je eni ti awon obirin ma n fe ki o je pe awon ma je oko tabi yawo re ah o ni sugbon to n dun mi to je ri okan fun mi ni pe mo ni asiri kan ti mo fe tu bi n ba wa tu asiri yi dakun so ni pa mi mo mo wi pe bi n ba tu asiri yi bolo n ba le mi mi lo ni o ni je ko pa mi sugbon bolo won ba le mi mi lo ma so okan mi a mo enu mi ayo on to ba de si fun mi ma mo wi pe ebi o se lorun mi mo ah arakunrin yi o wa mo to fe se mo onu mo se leri pe ko ni sihu ki lo sele gangan o ni so ri meji inu awon omo ti mo bi fun o x mi ti mo so fun en gba yen x mi yen lo ni meji ah o ni lona wa how come x e wo se aje o ni ololufe mi mo mo wi pe o ma soro gbagbo fun o sugbon bo ba se dna yo yi o wi pe ke se iwo lo lomo o ni sori kan ninu awon omo yen o ni pastor church wa lo ni o ni kiji kerin to jo e gangan yen o ni egbon re to je afa egbon re to je afa ohun lo mo bi eyo kan yen fun idini yen tan ba se dna yen o ma mu eje mole bi yin tori egbon re to je afa imam yen o ti mo egbon re yen gangan lo lomo o e se iwo lo lomo ah arakunrin wa wo wi pe so n ba mi sere ni abo obirin kan lowo mi ti mi o fun e o ni ife mi eri okan o je gbadun nitori o nawo lana owo to na ah afi ti n ba fe jota aje mo se ni ki n so to n be nbe fun e sori meji oko on boyfriend mi ti mo ti fe ri ngba kan ohun lo ni meji inu won o daruko awon mejeji eyo kan pastor church mi loni o pastor church mi loni sori last born yen ti won wo ko jo e egbon re to je afa ohun lo ni egbon sa bo ba je eyin ni yawo yin so ru nkan yi fun omo merin ninu re ajogun odun ikankan o je to ko nbe kile o se o wa nbere bere o nbere amara mi o ni eleyi ka mama emi mo ti mo le so sugbon be ba fun lori ofe lati gbe sori afefe awon eyan gba yi lamoran e ba gba won lamoran lori ero ibani soro yi 070 02 25 21 037 070 02 25 51 037 tabi 081 27 82 84 97 tabi 081 27 82 84 97 egbo bo ba je yin ni ke le ma se hello hello ore bete oh my god tori mi o de rojo mo so lokun ni mo se fe sare ro se e tori mo ni ibere ti mo fe fun awon eniyan lebun awon kan ti je bun mi hello ta lo wa nbe awon kan ti je bun mi hello hello ba mi ko ni baje fun yin oh my god ki lo sele lale yi bayi awon kan ti je bun mi lori ikanni kan ti a wa ni ojo saturday awon kan ti je bun yen gan won ti je o bo